0: Togo juko mudati wo do tike o etona agbeto bi so tike si dolele logbo e gbataru o akosu do akuti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me ko lo yi hado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pepi ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya han agbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule tila va inkeke ama de tolono a foule tile kweti me mile wa do me le to wa to kwe duo me le kareka ya han mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo yana no mudo le ni ti mi a kho ko do fini mi ave kho le o iji mi a pele mi a so lo lo ko lo a me kho kho nwi de a so no a me le to no va lo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do mekolo, irado ato o.
1: Togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro minyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokoret atapa mate tata Nutasna maritim taman na wolnya ntekle hunong karo ya kata ka wonong kat nso ay kun hindil nalar Engkau telah ikut hinitis. Kau nong karu ya kata kau nong kata na. Aku asalha mutu nampa karate teta. Nutasna grand lumi. Nerusiru misse. Mutu nampa ayoko nyari ngena. Saka naha mutu nampa na. Bau ngena. Icari te nekor dek bagau ka. Ayoko nyere. Ne kaminya ka kalmina. Agelmi takara yer ka. Amaire awan tak asahami mutu nampa ka fala na. Warakung bata karana. Warai awal na. Wamuwa mutu nampa ka fala. Nuwem pasewa na. Wajar watan wawas takut itu temerta wali kasta nuapis wana wanta wawalona mutu teh hendo ka huo huo oha lafia ka sarta ka adukis awarta ukwana lafia ka agueta mutu teh hendo lafia sarta kaya adukis awarta ya nuangga ye kulina okorota minister nampa nyelo lafia awar na wempateng batasone wahusu lafia awar
2: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie

te ne pui kala kala gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne juba woto pram pram bela sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwevi kwe wukunde kasa koro a koro a kofi sabelele sebu o kui sa kalola neye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena farwe ola iri la wele me buru buru.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkane. Ka kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mwanko ni lu, ke yote sa wi mwanko sa lada. Nama, nisa yin kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar ngul ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blati na da bo gbaya ne cha ne le jo ngam ya bana na tin na yurum bo na kan ya ne ma ba ja la ma ga tren na ka ne ma ga ka na da bo ka fala ban ka ta de ke do na da bo pro ke ye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na a pipi ko ke ngba po a bora ya na na che bo bo na ya a ne bo
1: Merci Seigneur, merci à Dieu.

Gato go bufoka. Madeira na mimi na bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wile ragri torg na be ida mubindi na runi irin kere in irund lega matar na bara wile mundi ba santo mumrim nogri mi log talbikira gora kirin ana ba sabjel kata kirin aninde bindindran tabat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mimna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu harku bibir ba kalan ni ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mi ti tambo na tan minguna mundu bana ma tu tora ba wonna du mi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni da banna me gudu na hatun be be sana tin getu.

0: Tên nị bí kê la kà lê ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù gù tà bè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sè vè kê rì tù gù gần dà rì rà nè yô kù tù bù bìa. Quay tè ưu lô tù lê kì chê chê yì nì yô rô kù vè sè vè ưu kù yì bù kù nù lê. Yô ưu kù yì lê vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kê tà sè sèn kê ưu lê phê tù fà kê sà nè kè prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù jù bè tè mù nè jù bà wà tò pram prang bela sebu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richevye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak fwevi kwe wukunle kasa koro akoro kofi isabele le sebu o kui sa kalola nenye ufale kata iteke ule fukara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale ogu ila berke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena farwe la iri la we le mi kuru
1: tugu wa jama ikaso ikam nya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobu ngiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tua anasar damu odamu ulolori wa iwipune inakba choku wa iwipune inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tua anasar damu wa iwunkon ilobe kikba choku wa iwunkon pui tua karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a be fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

0: bimjawaba omuli simu bebe muli wadon. C'est ma prière.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa nukano tala ay ko hinuna nesen nisa ka hundon kata tena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wolnyen tekle hundon karwe kata ka unon kat oso ay ko hin nil nalara ngkan tala ay ko hin tise ka hundon karwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta nuwa piswa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nuanga yeku lina akorota minister nampa nyalo alafia awara na wumpatang batasone

0: Temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun won
1: togo ajama e kaso e kam nyen ne towa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tin bibi bobun witi soboron baba pe inyoye biji ndi chedi che kibe bandi chedi lawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inak bacho wa iwe puni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri towa anasar damu wa iwun kon ilobe ki bacho wa iwun kon pui towa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bang ma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fivo

0: togo buga togo bufoka madede nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund de gamatar na bara wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin anna ba sab yel kat kirin aninde bindindiran tabat san saban santrat plateau padan martin padan reder mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berim gun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani babe ba bibir na kalan ken bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu de bambata minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe min tintum bo na tin bingna mundu bana man to to ba wonna dum ida be imugu getum boti to gun an kamini si asu ni de banna me dum na hatun be sa na gidi gidi
1: aha to gwana chim ni yul sa ke bang ma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne kan ko kona na sa ke blan yan na pa fam lebo ka blan yar ngai njam sawo kan jam mo pote bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime a temps problem pou yar li li mo sawo kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu yoti sa wi mo ko salada na ma na sa kara a temps pon na grand lomé a temps problem yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blati na do ba ya ni acha ni lejo ngwambi abana na tina yurum gob na kania dama ba jala ma katrna kan ma ka na duwa ba ka fala ban ka tade ke do na duwa pour kinye koma sa ke ne traite ka tang ma ko mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko ngwa pa boraya na

tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapang sokorit at pamate tata nutasna maritim taman na wolingen tekle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hindil nalara ngkan tala ay kun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong kat na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e carite ne kor dek pakau ka ay kun nyere ne kamnya

0: Togo juko mudati wo do tike o etona agbeto bi so tike si dolele logbo e gba taru o akosu do akuti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya han agbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule tila va inkeke amade tolono a foule tile kweti memile wa do me hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko do fini mi a ve khwelo i ji mi a pole mi a so lon lo ko lo a me khokho nuide a so no a me hle to no va lo mi gbo Eche, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ili kado do mekolo, irado ato.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeti wento punuwa alafye. Insa, iwe ya poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, biya ikwele ile, tuwa anasara damu. Odam ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi. Ba da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi duburi gane. Ike duburi dileri tuwa anasar damo. Wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri. Iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabi fo wa sobore. Keba wa atakada wa batewe. Dena na iso basuni na abi foswa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi. Kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to gu te be anyi nguri ye ye fe wo ku i le ba se be ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lo tu le ke che che che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke primata te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fisa vlele sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale o ku ila bere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwewesa uluru abai mena farwe ola iri.

togo buga togo bufoka madede nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de ga matar na bara ar wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindindran te bat san saban central plateau padan martin padan reidri mi te bat dran nan kan kargan padan nan luma berungun ba wana mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri ba wana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haru ko bibir ba kalan ni babe ba birbina kalan ken misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe min ti tim bo na te minguna mundu bana ma tu to raba wona du mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni de banla me dum na hatun be sanat bin geto

kwa na chim ni yulsa ke bangma ke tinana dubwa ni na nyai ke kan kan ne kan ko kwana na sake blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sake dapon so ko de atakpa me na maritime atam problem pe yar lili mo so kan jam mo pot bina wi mo ko ne lu yoti sa wi mo ko salada na ma na sa kara atam pon na grand lomé atam pon blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blati na do gba ya ne acha ne lejo ngwa mbi abana na tina yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour ki ne koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa trete ko da gom na apipi ko ngwa pa bora ya na na che bo bo ba nga ya anya bo

tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate ta nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate ta nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ko fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetemerta wali kasta no apis wana wanta wa walona muto te hendo ka huo hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye kulina okorota minister na pa nyalo ala fia awaren na wempatang batasone wa husu ala fia awaren

foka madere na mi minna barar ni da na barbar har ne mundi mundi bambo be bar bagi de kang ragar dirna wele ragar di tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de gamatar na barar wele mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran tabat san saban central plateau paran martin paden reder mi tabat ran nan kan kargan paden nan luma berim gun ba wana mi mina barto wada ke ka wirana kasur wule wada gele bana san kala nan murana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidir ba wana mi mina kab san kan ni kab kwa wule wada gu kwa mi kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haduko bibir ba kala ni ba be ba bibir na kalan ken misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu de bambata minna kay madi yuko kay ta wuli be ibe mini titim bo na tim bingna mundu bana man tu to raba wonna dum ida be imugu getim boti to gun an kamini si asgu ni de banla me gun na hatun be sana ti

0: Gemini. Ayi chintonga.
1: Sorcela.
0: Sorcela. Namo komunye. Awukethi wozana. Iwa. Namo. Listen.
2: Ishumfuze khane lawo
0: mntwana. Ngizibona ukuthi ayi kenwe
2: iphosa
0: kanani. Ngale ngale ngale twana ngiyikhangela. Guys, I'm coming back. Ngizala ngichapu.

0: Eteta, notasuna gran lume, neresiru misse, muto nampa, ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, pawe ngena, ecarite nekor dekpa kauka, ayoko nyere, ne kaminya ka kalmina, agelmita kara yerka, amaire, awanta kasa hami muto nampa ka fala na, warakung batakara na, warewa walna nwa munguwa muto nampa ka fala, nuwa mpasewa na, wajar waten wa wasa takuti tete merta wali kasuta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna to korota minister na pa nyalo ala fia aware na wumpatang mata so ni o busu ala fia aware
1: Thank you.

omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wawane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tin di ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

te nekpi kala ka le gungo genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to gu te be anyi nguri ye ye fu wo ku i le be se be ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lo tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fisa vlele sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena pale o ku ila bere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ola iri la wele me puru puru.

0: foka madere na mi minna baror nida na barbar har na mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragardirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kerein irund de gamatar na barar wuli mundi ba sonto mu murim nogri mi log talbi de gora kirin ana ba sab yel katta kirin aninde bindindan tabat san saban santrak plato panan martin paden redri mi tabat dan nan kan kargang paden nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalang kan binu san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai mali yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni da banna me dumna na tun be be sana te bin getu yo
1: al umman kasanto go ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da iyalinmu gaba ki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu

0: tawar togo wisa ema me yila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara Nganta lai kun hinitise ka hu non karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nere siru mi se muto namba ayo kun nyari ngena sakana ha muto namba na ba we ngena e cari te ne kor de pakau ka ayo kun nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware kun bata kara na ware wa wal na wa mu wa muto namba ka fala nu wa mba se wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atiki se awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta ka ya atiki se awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumba tan bata so ne o musu la fia awara
1: ikede pataki lokun lobirin gbogbo mo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jọba olede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun

0: jujure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yisi tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakusu
1: aha togo ana jem yulsa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kankanne kan kokona ne sake blanyarna pa fam lebo ka blanyarna njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sake dapon so kode atakwame na maritime atan problem po yar lili mo so kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pon blan yar yulun ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na da gbagba ya na cha ni lejo ngbam ya bina na tinna yulun gbna kan ya nima ba jala mo ka trna ka nima ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko ni ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ko ngba pa bora ya na che bo bo ban ga anya bon
2: ngba ko bo na zemi ni ai
3: I'm coming back.